0: chekwadi to ruru awu 12 na akwadi iluso njo ogu na anu ahu gi ruru awu 12 mi neji ya mgbe niile Dettol chekwezi n'ulo gi na aka nje na ebute oria di iche iche ruru 100%
1: Dettol be 100%

nyere ozi banyere ịkwụ nya bụ ụgwọ ya nakwa receipt nya bụ ebubo mere ka ndị ọkaiwu obi gbaa akwụkwọ megide ya. Ha gbara nya bụ akwụkwọ ụnyaahụ site n'aka onye ọkaiwu ha, chọọ ka a kwụọ obi ụgwọ ijeri naira ise ime maka imebi aha ya, ya nakwa Okonkwo ịrịọ mgbaghara n'ọha. Ka o si gbatakwuru ugbu a, Okonkwo wepụtara mkparịta ụka WhatsApp ya na ọha ebu nwere na X handle ya taa iji kwado ife o kwuru banyere etu aka obi si dị na nhọpụta ime ụlọ nke otu ndọrọndọrọ NDC. Ụlọọrụ Nigerian Immigration Service kwuru na ọ kwalitela nchekwa n'okere ala site n'itinye n'ọrụ teknụzụ dị elu ma kwalite nnyocha iji kwụsị mbata n'ime ala anyị n'ụzọ iwu akwadoghị nakwa ibubata ife n'ime ala anyị n'ụzọ iwu akwadoghị site n'akụkụ okere ala dị iche iche. Onye ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na nya bụ ụlọọrụ NIS Maazị Akinchola Akinlabe kpughere nya bụ ife mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpanaeze na Abuja taa. O kwuru na enweela ọganihu ahụrụ anya n'ịchọpụta na igbochi ngagharị mmadụ n'ụzọ iwu akwadoghị site na okere ala anyị. Ụlọọrụ uwe ojii na Delta State emeela ka a mata na aka ya kpatara otu nwaanyị enyere aha ya dịka Joy n'ihi ebubo ịtọrọ ụmụ ntakịrị amụrụ ọhụrụ abụọ iji dochie anya ụmụ ejima ya nwụrụ anwụ na nneje anya mmemme ikuputa nwa akanyegoro. Onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze n'ụlọọrụ uwe ojii na Nyabu State, SP Bright Edafre, kpughere Nyabu ife n'ife onyonyo o wepụtara na Facebook. Ọ kọwara Nyabu ife merenụ dịka ntọrọ nwa kachasị rie ọnụ Nyabu n'ọrụ nwegoro. O kwu na Nyabu onye a na-enyo enyo tọrọ nwa ọnwa anọ ka ọ kwadochara dịka onye ahịa na ọdụ ahịa uke a na-ere ụkpa na Granite Selling Point kpasasịa nwa na-eku nwa gbara afọ 14 uche kwuru nya bụ nwa gbafero. Nnyocha na ọrụ uwe ojii gara n'ihu kpughe na Joyce n'ụzọ aghụghọ ahụ tọrọkwa nwa ọhụrụ ọzọ n'izu ụka ole ma ole gara aga. Gọọmenti nke Anambra Steeti ekwusiela ike ịdị uchu ya iji kwalite nkwado na usoro ọziza oku ya megide ọrịa Ebola Virus Disease EVD n'etiti nchegbu banyere mgbasa nya bụ ajọ ọrịa n'ụfọdụ akụkụ nke Afrịka. Onye kọmishọna na steeti a na-ahụ maka ahụike ọhanaeze Dr. Afam Obidike kwuru nya bụ ife na nzukọ ndị eji okwu ha agba izu were ọnọdụ taa na Ọka. Ọ kpọrọ oku ka a kwalite ike nkwụcha nakwa nkuzi ọha mmadụ nye ndị mmadụ ji steeti a mere ebe obibi ntụzi ka ha mata banyere usoro esi egbochi ọrịa Ebola ma weta mkpesa a na-enyo enyo na ọ bụ nya bụ ọrịa na-egbughị oge. Na mba ofesi ka isi nweta ozi na ụlọọrụ uwe ojii na mba Britain amalitela ịchọ onye nọ na mkpọrọ bụ onye Naijiria bụ onye riri mbọmbọ ọsọ mgbe ebu ya si n'ụlọ ikpe dị na South East London na-apụ. Nya bụ onye a na-enyo enyo gbara afọ 25 Temitope Shegu nọ na mkpọrọ maka inye ndị Class A ọgwụ ike tupu ọ gbafuo n'ụbọchị Monday abalị 8 nke ọnwa June afọ a. N'ikpeazụ na mba ofesi ka isi nweta ozi

ọgụ ceasefire amalitere n'ọnwa April afọ a. Nyabụ nkwakọrịta mbọ dọtara ọkpụkpọ oku si na mba ụwa maka nkwụsị ọgụ n'abalị nke asọmpi mba ụwa World Cup bụ nke US so ahazi. Iran ga-esonye na ya. Ka ọ dị ugbu a, Donald Trump nọ taa kwuo na Iran enweela ogologo oge iji nwee mkparịta ụka banyere ọgbaghara na Middle East, na ugbu a Iran ga-anụ ụda ya. Nyabụ ife dị iche n'ọnụ mmiri okwu ọ gwara ndị nta akụkọ nnyaahụ na mkparịta ụka na-etu a ga-esi dozie ma kwụsị ọgụ ahụ nọ n'ogo ikpeazụ na enwere ike ịpịachi ya n'ime mkpụrụ ụbọchị abụọ maọbụ atọ. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ ozi ahụ ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m. Kwalite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya ukena nke ọbụla isi nọ. Daeme, daalụ. Anyị ga-emesianụ.